e Francis ki se ko ti khane asa kro women sa e e e ago ya hajne asi pohne ligo ba hajne ti khane e ya aje story of three step kot ego e jojigo e